0: pagpipiligan ng dokumento. Dahil dito, naglabas ang COA ng mga notice of disallowance para sa mga questionableng gastusin. Naipasa na rin ng COA ang mga paunang finding nito sa Office of the Ombudsman habang nakatakdang tumestigo sa sandigang bayan ng mga auditor na nagsasagawa ng pagsusuri. Sinabi ng komisyon na magpapatuloy ang audit sa mga pampublikong proyekto sa Bulacan upang matukoy ang mga opisyal na maaaring managot sa paggamit ng pondo ng bayan.
1: The Morning Wrap-Up Headlines.
0: Nanawagan naman ng hustisya ang pamilya ng 28 anyos sa Filipino si Ferrer na si Rodrigo Rod Favis matapos itong masawi sa pag-atake sa oil tanker sa Strait of Hormuz. Ayon sa pamilya, hindi umano ipinaalam kay Favis ang tunay na ruta ng barko at wala rin sa kanyang kontrata ang paglalayag sa naturang high-risk zone. Ayon sa kapatid ng biktima na si Ryan Favis, Europa lamang ang nakasaad na ruta sa kontrata ni Rod nang ma-deploy ito noong August 6. Ilang oras bago ang pag-atake sa Saudi flag oil tanker na Sidir, saka lamang umano nalaman ng marino na daraan sila sa Strait of Hormuz. Nanawagan din ang pamilya ng imbestigasyon sa Manning Agency na Jebsen PTC dahil umano sa pagmamadali nitong papirmahin sila sa letter of acceptance nang wala pang opisyal na verifikasyon o DNA test sa labi ng biktima. Mas naging mabigat para sa pamilya ang pagkawala ni Rod dahil nakatakda na sana siyang umuwi para sa kanyang nagdadalang taong live-in partner. Nagpaabot naman ng pakiramay ang Malacanang at inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Migrant Workers o DMW na ibigay ang kinakailangang tulong sa pamilya at tiyakin ang agarang pagpapauwi sa labi ng dalawang Pilipinong nasawi sa insidente. Muling pinaalalahanan naman ng DMW ang mga ship owner na sundin ang mga security protocol at igalang ang karapatan ng mga seafarer na tumangging maglayag sa mga lugar na itinuturing na mapanganib. Oras sa buong Pilipinas, 8:05 na umaga. Time check brought to you by Solmux. Sa ating pagbabalik, Legal Vibes Now with Attorney Will Rivera.
2: Hey, Ka Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon C Plus ka na!
5: Unilab quality yan!
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: This is Mickey of BGYO and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
9: I have headache, I have body pain,
10: pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. Ibayo-flu na.
15: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
16: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!

0: Oras sa buong Pilipinas. We got 11 minutes after 8 na umaga, mga ka-vibes. Welcome back to the show you've been waiting for. Kinakanta ko talaga eh, alam nyo naman eh. Kahit unang araw ng pagpasok ko sa buwan ng September, hindi pwede absent ako, hindi pwede ganun. Kasama na natin ngayon si Attorney Will Rivera on a Friday. Maganda umaga, Attorney. Kamusta ka? Ay, dali. Yung microphone wala.
1: Magandang umaga po sa lahat. And advance happy birthday sa misis ko.
0: Ayan.
1: Birthday po.
0: Kailan ang birthday?
1: Bukas.
0: Bukas.
1: Happy birthday.
0: Ako naman, belated happy birthday sa AirPods ko. Nag-birthday nung katapusan. 31.
1: August siya.
0: August. Kaya ako wala na ilang araw eh. Okay. Andali, patutugan nga muna natin ng happy birthday ang mga nag-birthday at mga magbe-birthday ngayong araw ho na ito. Ilakasan nyo na ho yung mga radyo ninyo, ha?
2: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Pagdamutan nyo na ho eh, hanggang happy birthday lang ho ang aming maibibigay sa inyo. Pero kung gusto nyo pong kayo naman ang magbigay sa amin, pwede naman magpadala. O pero, attorney, ano, itong mga nakaraang araw, these were very crazy days. Hindi biro yung dalang tubig ulan. Na? Alam, bagyo, it's the habagat.
1: Habagat lang.
0: Oh. Pero ang lala ng pagbaha, ang lala ng pagulan.
1: Eh, kasi kung masyadong maraming basura, diba yung nangyari sa Lubao na block yung passage ng tubig, kaya nasira yung mga bahay na worth 3 million, diba?
0: Itong may nga nakabagrugu kayong guy,
1: siyempre pinaghirapan mo yun, diba?
0: Lupa yung pamumbay yung gawa.
1: Yung isa nakita ko nga, tapos yung isa ginagawa pa.
0: Grabe, no? The heartbreak and heartaches that these flooding are causing, and all the more reason for people to be mad about what's happening in the government.
1: Opo, kaya kung pwede, kung may choice naman kayo, huwag kayong magtayo ng bahay sa tabing ilog, di ba? Kaya lang siguro, sa kanila talaga yung lupa.
0: No.
1: And maganda naman kung walang danger, di ba? Ito nga yung mga nagtayo ng bahay dito sa Anunas, di ba? Because it's part of the danger zone. Inanod sila ng tubig, di ba?
0: Oh, hang on. If there is a property that is located there, malapit kitang body of water, and it's actually your property, and something like this happened, can you hold anyone accountable?
1: No, it's an act of nature.
0: Pero na lang if you're insured. At kasama sa insurance mo yung may gano'n.
1: Oo, pero yung insurance company.
0: Bibihira, ano? Na may gano'ng insurance company?
1: Hindi. Kahit ano, baka hindi nila yung insurance.
0: Ah, gano'n ba?
1: Oo. Kasi high risk. Sa earthquake, okay yan. Sa fire. Pero dun sa gano'n, baka ayaw nila.
0: Okay. Sa mga nakaraang araw din, umugong sa social media yung mga gigil ng tao. Because of the flood control anomalies, na imbis na makabuti sa sitwasyon natin, there were promises that were made from the national government to local officials that, you know, these would fix the problem with flooding. Pero imbis na natapos, lalo pang lumaki. In terms of accountability, sino ba dapat ang accountable dito? Kasi may mga iba na nagagalit pati sa mayor, nagagalit pati sa barangay captain, nagagalit pati sa gobernador. Hanggang saan ba? Sino ba talaga ang may responsibilidad when we talk about the flood control projects? Meron bang kasalanan din ng mga local government units sa flood control anomalies, attorney?
1: Depende kung kasama sa plano nila. And it's part of the local development fund at pinondohan. Pero based from the reports, pondo yun ng DPWH.
0: So, national government ito?
1: Oh, kasi may coordination naman ng national government at LGU for the purpose of a master plan. Diba? At kaya hindi pinopondohan yan ng local government unit, like it's a province, it's a city, or a municipality. They would check with DPWH. Eh, kung may pondo na yan, they would fund the other projects that would that is no longer funded by the DPWH.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin, the local government units can actually do their own public works projects. Can they fund them?
1: Yes, yes.
0: Like for example, deneng-deneng local government units, pwede lang pagawang sarili ng flood control programs?
1: Pwede. Kasi meron silang tinatawag natin na internal revenue allotment.
0: Mm-hmm.
1: O IRA.
0: Mm-hmm. Is it enough for them to really be able to build their own flood control projects?
1: Hindi nga. I've been a city councilor. I've been a city administrator.
0: Mm-hmm.
1: That is why may coordination.
0: Mm-hmm. So that's their responsibility now to find out how to solve it and then request from the national government kung wala pang kasalukuyang proyekto.
1: Oh, kaya nag-gumagawa ka ng development fund. Okay. A development project.
0: That's a local development fund.
1: Galing sa national.
0: Okay.
1: Before the enactment of the local government code, matalino si Aquilino Pimentel eh. Kasi naging mayor siya dati.
0: Mm-hmm.
1: So alam niya, mahihirapan ng mga lokal na gobyerno na ayusin dahil kulang ang pondo nila.
0: Mm-hmm.
1: So, dinevise niya yung nag-author siya na yung principle ng decentralization.
0: Mm-hmm.
1: Dalawa yan eh. Decentralization of administration and the decentralization of power.
0: Mm-hmm.
1: So, yung IRA, lahat ng national taxes,
0: mm-hmm,
1: may share ang lokal ng gobyerno. And mm-hmm, that was questioned during the time of ERAP. At dun sa kaso ng Mandanas, which is very recent, ayaw i-release ng national government yung tamang share ng mga LGU.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang sabi nila noon, hindi yung mga nanggagaling lang sa BIR na mga taxes na income tax. Ang contention ng iba, hindi, lahat ng taxes.
0: Mm-hmm.
1: Whether nanggagaling yan sa customs, nanggagaling yan sa VAT, and other taxes eh pasok sa internal revenue internal revenue allotment. At ito eh pwedeng gamitin ng mga lokal na gobyerno para sa mga development projects.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin kahit papaano talagang valid yung gigil ng taong bayan kapag nagagalit din sila sa mga local government units sa problema nila sa baha.
1: In a way, may basihan, pero... Mm-hmm.
0: Pero not entirely na nasa kanila nakaatang ang sisi.
1: Ang sila ang dapat sa monitoring.
0: In other words, hindi porket ni-request nyo na at may ginagawa na, hindi nyo na babantayan.
1: Oh, tsaka kaya nga nandyan ang NEDA eh. Kasi nga, ang purpose, na ang requirement under the law, mula sa pinakamaliit na local government unit, which is the barangay, eh nagsasubmit sila ng mga priority projects.
0: Mm-hmm.
1: At yan, i-coordinate nila sa mayor.
0: Mm-hmm.
1: At kung kukulangin ang pondo para magawa yan, i-coordinate yan sa congressman.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga nagkakaroon sila ng mga meeting for the purpose of implementing the local development projects. Kaya nga, KG, pag hindi magkasundo ang barangay captain, ang mayor, at ang governor, iwahiwalay yung pondo.
0: Labo-labo.
1: Oh, hindi, kasi nagpapasikat.
0: Kumbaga hindi naka-align.
1: Oo, kaya nga, tinulungan ko yung magkapatid na Lasatin eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, I am aware of that because I have been a city councilor for 12 years. At para maging effective yung implementation, magandang magkakampi.
0: Mm-hmm.
1: O at least kung hindi mo magkakampi, hindi kinokontra yung mga magandang proyekto.
0: In other words, everything in the government should be objective. Correct. Even though you're from a different party, different political inclination or whatever. Diba? Kung magkantugalibang kayo sa politika, dapat sana in terms of public service, nagtutulungan
1: hindi,
0: kayo.
1: Hindi, kaya kailangan...
0: Kasi kawawa ang tao eh.
1: Dumadating sila lahat dun sa mga pagpipiliin na yung priority projects.
0: Mm.
1: ang nakakalungkot during the time na mayor si Tarzan Lasatin, i-invite namin ang congressman ng First District. Para nga sana, pagsamahin yung pondo.
0: Mm-hmm.
1: Eh yung representative ng congressman noon, hindi man dadating eh.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang hindi maganda. Mm-hmm. At sana yung mga punong barangay din, eh wag silang gagawa ng sarili ng project na hindi aligned. Yun ang yung tama yung term mo kanina. Hindi aligned dun sa mga priority projects. Kung ang nakikita mong kailangan solusyonan muna yung flood control, kahit baluarte mo yung isang sitio o isang purok, unahin mo yung sa tingin mo eh pangangailangan talaga ng bayan.
0: Siguro it's what's happening right now, it's kind of a wake up call. Kasi nung pisabiyaming baha, during, you know, the time that you're deliberating on where you're gonna put your funds, pwedeng aliya immediate eh. And probably dun sa priority list na, eh, paman priority yan, paman maalbog. Ngayon nangyari na itong sunod-sunod na pag-uulan at malalang pagbabaha, I think it's high time for everyone to prioritize this problem.
1: Oo, kaya nga nandiyan ang NEDA eh. Tumutulong yan para sa paggawa ng master plan.
0: Mm-hmm.
1: Whether it is the proper drainage system, di ba? It is the proper building of roads and bridges to ease traffic, or it is the health concern, like alin ba ang uunahin, yung mga rural health centers ba, pagkatapos kailan pwedeng gawin yung ospital.
0: All right. Before we go on a commercial break, I will leave them with a question that would be hanging on their minds. And tasagutin mo after ng commercial. Pwede bang sabihin ng local government officials na wala kong alam sa proyekto na yan in terms of flood control? Yan ang sasagutin ni Attorney Will Rivera sa pagbabalik ng Legal Vibes. Ito lang sa GB99.1, Your Good Vibes at 8:23. Time check brought to you by Right Med.
3: Jack, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
13: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
14: DJ Gandara saying yes to good vibes, inclusivity, and equality. Celebrate wins and embrace your beauty on Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Every Saturday, 3 p.m. to 6 p.m. only here on your number one good vibes station, GB99.1.
15: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo, ne.
16: Ah, eko ni Agyong kawan nita.
15: At tuna, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ang pong miyabe abeng sakit. Rexino
17: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
21: Man, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga. Kita.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kita-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium. Kitang-kita ang galing.
6: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
7: Huwag ka pumaniwala dyan.
6: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
8: Your voice matters.
6: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
9: Any objection?
6: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
7: Oy, wait ha.
6: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 AM hanggang 12 noon. Every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take-out!
10: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: sa buong Pilipinas, it is now 8:28 na po ng umaga. Oh, yan. The hanging question was, yung mga narinig kasi tayo in the past few days, different government officials and their interviews with the media, sinasabi nila, may mga ilan ha, this is not verbatim ha, pero ingaman wanda, wala akong baluken, I don't have any knowledge about that. Yung mga ganon-ganon na mga officials tayong narinig yung sinasabi in terms of the flood control projects. Hindi sa akin proyekto yan, hindi sa akin, wala akong kinalaman dyan. Is it true, attorney, na pwede bang maghugas kamay ang mga local government units? Mapa city man yan, mapa provincial man yan, or saan ma- o mapa barangay man yan, na alalang balu ka ring flood control projects or any other government projects that are being constructed in their areas.
1: Hindi po.
0: Nawala ang iyong mikropono.
1: Opo.
0: Hang on.
1: Okay.
0: Yan.
1: Okay. Hindi po, kasi...
0: Ano ulit ang sagot? Hindi sila po pwedeng maghugas kamay.
1: Opo.
0: Bakit?
1: Hindi po sila pwedeng mag-Pontius Pilate.
0: Hindi nila pa rin sabihin, wala akong alam dyan. Wala
1: opo.
0: Akong kinalaman dyan.
1: Kasi nga po, kailangan po i-accept nila yung project.
0: Mm-hmm.
1: At during the implementation, required po silang batayan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, paano mo po sasabihin hindi mo alam? It's within your locality.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pati nga po barangay, yung kontraktor eh, kailangan pong magpapirma sa punong barangay.
0: So, Burila Sabian, before these government projects would be constructed in a particular barangay, in a particular city, in a particular project, it needs a signature or at least notification from the heads.
1: Opo. At pagkatapos po ng project, pipirma po sila ng Certificate of Acceptance. Eh.
0: Sandali, baka naman sabihin nila, DJKG, syempre kami pumirma lang naman at binigyan ng pahintulot na i-construct. Pero responsibility
1: hindi
0: ba
1: po,
0: nilang bantayan ng construction?
1: Hindi po. Pag hindi ka po pumirma ng Certificate of Acceptance, hindi po sila babayaran ng gobyerno.
0: So, wait. So, ibig sabihin, dun sa mga proyektong may ghost flood control at nabayaran na yung contractor, burin sabihan, atin lang pananagutan.
1: Hindi, pumirma po lahat.
0: Oh.
1: Yung pong punong barangay.
0: Even if the fund is from the
1: opo.
0: National government?
1: Opo.
0: Wow.
1: Kaya yun po ang purpose. Kaya po sila pumipirma ng Certificate of Acceptance para nga po bantayan nila eh. Because alam po ng national government.
0: Uulitin ha. Dahil ang dahilan kung bakit sila pumipirma, it's not just to give permission that you can construct these projects in these areas, but also a responsibility for these people na signatories on that permit.
1: Idagdag,
0: na pantayan, tama?
1: Idagdag ko po, KG, para may certification na nagawa nga. Eh, may raming goals eh. Diba? Maraming ghost project. Eh, ba't ka pumirma? Hindi pala nagawa eh. Kaya nga nabayaran yung kontraktor eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ang masagwa pa dyan, kung kontraktor ka at politiko ka.
0: Mm-hmm.
1: And you're involved in both. Kaya I remember...
0: Uulitin ko ang isang tanong sa mga nakarang araw. Pwede ka bang maging politiko at kontraktor at the same time? Or depende yan sa posisyon mo?
1: May conflict of interest po.
0: O di, sige, isa-isahin natin. Pwede ka bang contractor but at the same time barangay captain?
1: Pwede po, pero huwag ka mangontrata sa lugar mo.
0: Sa ibang barangay ka mangontrata?
1: Opo.
0: Okay, next level.
1: Para po wala kang conflict of interest.
0: Pwede ka bang mayor at contractor at the same time?
1: Huwag ka mangontrata na sa lugar mo.
0: Okay.
1: Kasi nga may conflict of interest. Kaya nga sa sanggunian, sa sangguniang pambayan, panglunsod, tsaka panlalawigan, pag may conflict of interest ka, i-re-register mo before...
0: So pwede, pero i-register mo dapat ang conflict of interest mo.
1: Hindi, kasi hindi naman ikaw ang executive eh.
0: Mm-hmm.
1: So, magre-register ka. Pero pag ikaw naman ang ekotibo, delikado.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, yung kumpanya mo, eh kung ang share mo ay 50%,
0: mm-hmm.
1: Ang bilis ng labas na ng cheque mo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ikaw ang nangongontrata. Ang ikaw pa ang pumipirma ng cheque para bayaran yung kumpanya mo. Medyo masagwa. That's why I remember the former congressman of Mountain Province, Congressman Victor Dominguez. I know him personally kasi father nung naging kaklase ko sa law school. Ang sabi niya, dati siyang engineer siya, dati siyang kontratista eh. Kung gusto mong mangontrata, huwag kang magpolitiko.
0: Oh.
1: Pag politiko ka naman, huwag kang mangontrata.
0: Mm-hmm. Sandali, bago tayo lumalim dyan ha, napasadahan na natin ang barangay captain, napasadahan na natin ang mayor. Kung kongresista ka ng distrito mo, pwede kang maging contractor ng mga proyekto sa distrito mo?
1: Eh, may conflict of interest.
0: So in other words, hindi pwede?
1: Tatamaan ka ng anti-graphem corrupt practices.
0: So is it legal or illegal?
1: Illegal kasi tatamaan kang under Republic Act 3019.
0: Eh paano kung sabihin niya, ay di wala naman akong nag-divest na ako ng aking mga ano dyan?
1: Eh, kung nag-divest ka...
0: Pero pamilya niya yung may-ari.
1: Meron pa rin conflict of interest. Diba?
0: So kahit personally, wala nang pangalan mo sa incorporation, sa korporasyon, kung mga kamag-anak mo ang napangalan, conflict of interest.
1: Eh parang correct. Ikaw din yun eh. Diba? Mm-hmm. Parang ikaw din. Except, sana hindi sa third civil degree of consanguinity.
0: Hanggang third.
1: Kasi malapit na malapit yun. Actually, ang binagbabawal hanggang fifth, di ba? Mm-hmm. Pero mas maganda, wag na. Para naman...
0: Eh kung trabahador mo, sabi, ilalay ko pamilya ko, pero trabahador mo o may-ari ng dati mong negosyo na pinangkokontrata mo.
1: Eh kung wala ka namang investment doon sa kumpanya ng dati mong trabahador, okay siguro. Mm-hmm. Pero kung may influence ka pa rin at malaki, eh siguro wag na.
0: Mm-hmm.
1: Delikadesa, di ba?
0: Mm-hmm.
1: I think that would be the better term.
0: So there is no way that a local government executive can say, I don't have anything to do with those projects.
1: May sagot dyan eh. Mm. Tell it to the Marines.
0: Eh, paano naman eh? Sige, baka naman kasi I don't want to give... sweeping generalizations, pangit naman yun eh. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Eh paano naman kung yes, pinirmahan ko po yan eh. Pero hindi ko naman po alam na palpak ang kanilang gagawin na flood control eh.
1: Eh kahit na, tatamaan ko pa rin. Kasi nga, may conflict of interest ka.
0: No. This is already different from the contractor issue eh. Binabalik ko ngayon dun sa usapin ng pananagutan, accountability sa mga local government officials natin. Halimbawa, sila ipinapirmahan ng ano tawag dito?
1: Certificate of acceptance.
0: Pero syempre, nung pinirmahan nila yon, wala pa naman baha. Eh sabihin ng mayor, hindi naman po ako arkitekto, hindi naman po ako engineer to double check kung gagana ba yung flood control.
1: Meron siyang city engineering's office, meron siyang provincial engineering.
0: So pwedeng doon ang lusot niya. Eh ako nagbase lang po ako sa analysis ng aking city engineer dahil nag-okay sila, in-okay ko na rin po.
1: Oh, as a rule, ang tatamaan talaga yung engineer.
0: Mm.
1: Okay. Pero pag hindi niya napatunayan na nag-rely siya doon sa expertise tong engineer, at baka siya pang nagsabi, oh, proban mo na yan, engineer.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kaibigan ko yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Ah, okay, akin yan eh. Mm-hmm. Oh, may problema.
0: Okay. So, in relation to that, may pananagutan ba ngayon ang local government units sa baha?
1: Ah, kung hindi nila binantayan mabuti yung tin-accept nila na sa pumirma sila, nabayaran yung kontratista, tapos pala, ghost naman.
0: Mm-hmm.
1: O kaya, inferior ang pagkagawa.
0: Attorney, I don't want to play the blame game. No? Kasi ang ginagawa dapat natin is to be proactive about, you know, the solutions with these problems. What we're just trying to establish is the accountability. At saka parang pangit kasing pakinggan whenever you hear someone that would say, I don't have anything to do with that. Where in fact, atin ka dapat.
1: And it's part of their responsibility.
0: Exactly.
1: Kaya nga may nabanggit ko nga sa iyo kanina, may devolution of power.
0: Mm-hmm. What does that mean? Anong ibig sabihin devolution of power?
1: Dati kasi central government lang or national government lang nagsi-check niyan.
0: Mm-hmm.
1: Pero nung pumasok na ang local government code ng 1991, binaba na sa mga yung mga ibang empleyado ng national government,
0: mm-hmm,
1: binigay na sa local government unit para mas maging efficient at effective mm-hmm. ang local government unit. Karagdagan nga, nabanggit na natin kanina, dinagdagan sila ng pondo eh.
0: Mm-hmm.
1: Through the Internal Revenue Fund, eh, di ba? Mm-hmm. Allotment.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nadagdagan ka ng pera, eh, bakit naman nagiging less effective ka, di ba?
0: Correct. Okay, it's already 8:38 mga ka-vibes, ano? Marami pa tayong pag-uusapan at nakalinyang pag-usapan natin yung nakakalungkot na insidente na isang 25 anyos na lalaki ang nahulog sa manhole at nasawi, no? Doon sa isang manhole na minaha, ano? Sa may barangay Kutkut, Angeles City ito. Kung sino ba ang may responsibilidad dyan at sino may pananagutan, mamaya ho natin sasagutin yan. Ha? Pero for the meantime, atin muna batiin yung mga nanonood on Facebook Live. Si paring Luis Garcia is listening at yun nga din ang gusto din niyang pag-usapan din sana yung manhole daw sa Angeles City. Dahil nag-viral daw yun. Oh, hindi, actually, before you even mention on the live, nakalinya na yan na pag-uusapan natin mamaya. Ano? And also, sabi niya, ang lakas na naman ng ulan, busy ang mga ka-vibes at lubog pa rin at hindi pa rin humuhupa ang baha, sabi ni Luis. Good morning to Ate Riza Gamboa. Ito, isa rin sa mga binabaha sa San Fernando naman to. No? Sabi ni... anong tawag dito? 55160, maganda umaga po sa inyong dalawa. Maraming salamat po for keeping us in the background, wherever you are. Sige. O, dun sa mga Dear Attorney Will ninyo, ha, na mga katanungang legal, isend nyo na ho ngayon din sa atin home Facebook Live, facebook.com/CV991, or mag-text po kayo sa amin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga rin kay 3345. Hanggang ngayon daw, baha pa rin daw dun sa kanilang lugar, no? Eh kasi, umuulan na, kahapon medyo sumilip na ang haring araw, but ngayon, umuulan na naman. Okay, so sa pagbabalik ho natin, ang pag-uusapan ho natin, sino ang may responsibilidad dun sa nahulog ho na lalaki sa manhole sa Angeles City sa kasagsagan ho ng pagbabaha. Yan ho'y sa pagbabalik ng Legal Vibes with Attorney Will Rivera dito lang sa GV99.1, your good vibes at 8:40 na umaga. Time check brought to you by Pag-ibig Fund.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Fun vibes?
8: Check.
7: Positive energy and mindful kulitan?
8: Check a check.
7: This is Vibe Check.
8: Check.
7: Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Oras na po ang Pilipinas. It's 8:44 na po ng umaga, mga kabibes. Before we went on a commercial break, ang atin hong nais pag-usapan. Ito hong 25-year-old po na lalaki, na mama, ano, bata pa po ang 25 years old. Namatay ho ito dahil sa pagkahulog niya sa isang open manhole. Nag-viral po itong CCTV po na ito. No? It happened in Barangay Kutkut, Angeles City, Pampanga. Kasagsagan po ng pag-uulan at pagbabaha. Makapayong niya po, akakit me, magdala-dala yung tinyang dadalan eh. And then suddenly, bigla yung may wala. May nakbagya king, king manhole. And there were people that you would see on the CCTV na tumakbo at gusto nga tulungan itong mama. No?
1: I also saw the video.
0: Mm-hmm. But after, I think a couple of days, karinde po ikit na he's already gone. He's
1: nasa Mansfield data. Mansfield.
0: Yeah, but karinde yata banda ikit. I think bystanders sa menakit, sibuk nang ding rescue, pero edan po inabun na. Kasi ang bilis po nang, imagine mo yung ragasan ng tubig in a couple of days. Eh, yung bahagi nga ng sapa sa amin sa Barangay Kalulut, sobrang nakakatakot na ragasan ng tubig. May kubkubnet ang malapit ang parkingan mi, kaya sobrang sikan eh, 'di ba? So imagine that rush of flood water, makanano may atagal ruguit ang tao. Inkutang kanini, that is a potential problem na makabuklat itang manhole. Sino ngayon ang may pananagutan sa pagkamatay nitong mama na ito, attorney? Ang sabi ng DPWH, ala na lamang proyektong makanita natin lang gagawan at makabuklat itang manhole at alala rin tinggap report na ating makabuklat na manhole.
1: Tama yung sinasabi nila ng depensa eh, na if it's an ongoing project at walang mga precautionary signs, the government would definitely be liable. Dito naman, kasi minsan ninanakaw yung mga takip ng mga manhole.
0: Mm-hmm. Oh, by the way, hindi pala siya a couple of days. Ha? After an hour, dun siya nahanap pala itong labi nung mama. So, yung problema, attorney, minsan nung bakal lareng manhole, ating pamanakawan dala, mga niyan.
1: Oo, yung nagnanakaw, yung sa mga junk shop, yung nagbebenta sa mga junk
0: shop. Sa mga lakal.
1: Oo,
0: And there was even one incident na nag-viral din. Ha? Even yung ilang mga bakal-bakal dito sa may Abakan. Atin mo naman na magnakaw kanita.
1: Kaya nga may Republic Act, yung anti-fencing law,
0: mm-hmm.
1: Na pinagbabawal yung binibili mo yan. Mm-hmm. Damay ka rin.
0: So ibalik natin dun sa tanong kanina, sino may pananagutan dito siyempre, sa paghahulog ng bata?
1: Supposed the government. Mm-hmm. Kaya lang, kung hindi naman sila negligent, yun magiging defense nila.
0: Mm.
1: At pag government kasi, hindi naman kaagad magbabayad. Mm. There should be an appropriation that would be set aside for the payment that would be needed to pay for the damages caused.
0: Mm-hmm.
1: Pero dito sa sitwasyon na to, hindi mo talaga ma-pinpoint eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero it should be government.
0: Mm-hmm. Pwede ba ang gobyerno na magkusang magbigay ng tulong dito sa pamilya ng biktima na ito, attorney? Is it possible?
1: Kung may nakaset aside sila, pwede.
0: Mm-hmm.
1: Para dyan. Pero if you're going to file a case, pag walang nakaset aside for payment, hindi rin po pwede.
0: Pero syempre, pamilya niya, galit, ano? Nagahanap talaga ng sino talaga ang pwedeng managot dito. Isipan mo, kasalese na ragunin kaya kang kamag-anak, kaya bigla ya ragung mawala, kaya tang makanita, eman mo rugumesa kito whatsoever.
1: Nga. Kaya ang sinasabi ko sa mga anak ko, yung mga nag-aaral sa Maynila, basta may tubig, huwag na kayo lumusong. Stay put na lang kayo sa mga kung nasaan man kayo.
0: Mm-hmm. So paano do they need to like for example ano lalapit ba sila sa police, paki-imbestigahan niyo po ito nangyari para alam nila kung sinong kakasuhan nila at papanagutin nila.
1: Ang problema diyan kahit manalo sila matagal yung payment.
0: Ay, naku.
1: Walang specific person.
0: Mm-hmm.
1: It's the government entity.
0: Mm-hmm. Is it possible na sabihin mo? Again ha, although sana nananawagan tayo, sa mga concerned citizens na lang. Nung atin ako po nga kakit hazard sa area ninyo, be socially aware.
1: Opo.
0: Nung pwedeng panabiling nyo na, i-report nyo na kang city, i-report nyo na DPWH, or kung pwedeng kayo mismo ang temporary maglagay ng solusyon.
1: Tsaka po yung mga barangay officials, pwede naman po nilang binigyan ng sign yun eh.
0: Ayan. O kaya, binarikadahan man lang or something like that.
1: Para po maiwasan.
0: Mm-hmm. Tapos pwede ba yun, attorney? Baka mamaya meron talagang, again, this, ina-assume lang namin kasi we're trying to analyze the situation. Pwede kayang atin talagang meglako kaya tangtakap na ng manhole, banta, ing danum, in tubig baha, mas mabilis humupa.
1: Minsan po, ganun. Pero dapat po nilagyan po na sign na may kanal po doon.
0: Tedaruguay, siptang makanita.
1: May mga barangay na ginagawa yun eh. Mm-hmm. So that it could be avoided. Mm-hmm. I remember nung nag-aaral nga ako sa Maynila, we were walking, may tubig din. Mm-hmm. Bigla din nawala yung kasama namin na babae. Buti na lang, hindi siya hindi siya dinala ng tubig na tulungan naming umangat.
0: Mm-hmm. You know, this is not the first time that this happened.
1: This is somewhere in EDSA. Nakakatakot din doon.
0: But in Angeles City, this is not the first time it happened. Nung panahon ay ako'y nag-aaral ho sa Chevalier School, kabatch po namin siya, no? Her name is Kimik, tama ba? Baka magkamali ako sa name, hindi ko nang babanggitin ang pangalan, no? Babae ho siya, kabatch ho namin, and there was an open canal noon, dun sa harapan po ng eskwelahan. Alam ko ngayon, nakatakip na po yan, no? Ang kwento po, sila'y gumawa ng school project at nag-aabang siya ng masasakyan sa labas. Pauso itang grab kanita, TNVS, wala pang ganun eh. Parang umatras siya dahil baka matalsikan siya ng isang vehicle at dun siya nahulog sa open canal.
1: Open canal.
0: Pumanaw din po yun, no? Imagine, graduating po, student
1: as
0: po.
1: As a rule, hindi maganda yung open canal. Mm. Diba?
0: Lalo, ang taas ng open canal dun eh. Diba? Kahit na mababaw yan mo, kaya talaga, delikado yun talaga.
1: Kaya lang, pag nagtitipid po sila sa mga projects,
0: yun ang problema.
1: Ganun po ang design nila.
0: Ang problema, attorney, hindi ko lalahatin. I won't make any sweeping generalizations. Potang kayong magtipid lang ka rin proyekto, not to the benefit of the country para hindi tayo masyado napapagasto sa budget at dami-dami na ng utang ng Pilipinas, pero minsan nagtitipid para sa sarili nilang kapakanan for their pockets, no? Na nakakalungkot pong isipin. Yakubalo na ano pang pwedeng malyari, banta mga konsensyala po rin taong dapat gagawang paralan, gagawang gusto for the betterment of the country and for the welfare of their constituents na itagagawin. I don't know.
1: Opo, but siguro po, maging aware na lang po yung mga barangay officials na pag malapit na po yung tagulan, tignan po lahat yung mga hazard cases na pwede pong mangyari.
0: Mm.
1: And they would take the necessary precautionary measures to prevent. Ito pong katulad po nitong nangyari po dun sa Binatilio na binawian po ng buhay.
0: Okay. Sige. Oh, again, kung meron po kayong mga katanungan legal, if it has something to do with your personal stuff, pwede kayong mag-message na lang sa akin sa text line. Bantay, makabalandaling kaya kayong lagyo. Pero pwede rin po kayo sa Facebook Live, facebook.com/GV991, or text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Okay, our first Dear Attorney Will is, Dear Attorney Will, emergency po ang pasyente. Pero hinihingan muna kami ng deposit bago asikasuhin. Ano ang maaaring gawin at saan po kami maaaring magreklamo? Pwede ba yon?
1: Bawal po yun.
0: Ay, hindi mo pwedeng tanggihan na mai-admit ang isang pasyente?
1: Opo.
0: Na...
1: Pag kinasuhan mo po yung mga administrators ng ospital, magkakakaso po yan. May specific law po na pinagbabawal po yan. In fact, kamakailan lang may sinulatan akong hospital eh.
0: Mm-hmm.
1: Na bawal po na hindi nyo po palayain o i-discharge yung pong pasyente na pwede na pong i-discharge dahil hinihingi nyo po yung kabuuang bayad.
0: Mm-hmm.
1: Pero minsan, mga 80% na po yung nabayad nila. I wrote a letter dahil kakilala ko yung ano, yung anak nung na pasyente.
0: Mm-hmm.
1: It's a good thing. Pinalaya naman. The only requirement, pipirma ka ng promissory note.
0: Mm-hmm.
1: Pero dun sa, directly dun sa tanong mo, bawal po yun. You should not be demanding deposit bago nyo po lapatan na lunas.
0: Lalo na kung private hospital ka. Tama?
1: Pareho po. Whether it is government or private, hindi po pwedeng before, mamamatay po yan. Kaya nga po hospital kayo eh.
0: Mm-hmm.
1: That's part of your duty.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po pinayagan po kayo mag-operate ng ospital.
0: Okay, so that's for like for example, na pinasok nga nila, ginamot pa paunang lunas sa emergency. Pero kung sabihin ng doktor, kailangan po i-admit ang pasyente. At may mga ganun na kailangan ng deposit.
1: Magkakakaso po sila.
0: So hindi rin pwede, hindi mo pwedeng tangihan ng ma-admit ang pasyente at mag-require muna ng deposit.
1: Hindi po. Hindi nyo po pwedeng i-demand yan.
0: Okay. So, anong kaso pwedeng ikaso sa mga ospital or...
1: Magkakakaso po sila ng criminal.
0: Ay, criminal yon.
1: It's a criminal offense.
0: Oh. Pero ang pagtataka ko, attorney, tagal na ng batas na yun. Pero hanggang ngayon, may gumagawa pa rin ng mga ospital.
1: Ewan ko, ang tatapang nila eh. Mm. Kasi natatakot yung nasa admin.
0: Mm-hmm.
1: Pinapagalitan ng may-ari ng ospital eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag ganyan po, maganda po kasuhan nyo para po masara.
0: Madala.
1: Maganda po, masara kung hindi po nila sinusunod po yung batas na ginawa ng Kongreso.
0: Mm-hmm. Okay, sige. Again, kung meron ho kayo mga karagdagan na katanungan legal, ha, huwag ho kayo mahiya, i-text nyo ho sa amin. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hello kay Joey Manabat. Pasyara doon kay Boss JJ at kay Boss Vincent. Maganda umaga sa inyo. Okay, next question, attorney. Dear Attorney Will, may nakaalitan po akong kapitbahay. Kalaunan, nalaman kong palihim pala niyang nire-record ang personal naming pag-uusap gamit ang kanyang cellphone. Isinumitin niya ang recording bilang ebidensya sa barangay at ipinadala rin ito sa ibang tao. Legal po ba ang pag-record nang hindi ko alam? Maari po ba itong tanggapin bilang ebidensya? At may pananagutan po ba siya dahil ipinakalat niya ang recording namin?
1: Cybercrime po yung... kung ang purpose po niya ay pananirampure.
0: Mm-hmm.
1: But for purposes of evidence...
0: Halimbawa, attorney, yung nirecord nitong... Hindi niya binigay yung kanyang... Hindi ko alam, ba't hindi niya binigay yung detalye niya? Paano kung like for example, etong nirecordan ay pinagbabantaan yung nag-record? May pinag-aawayin siya tapos bilang pinagmumura tapos pinagbabantaan na papatayin siya or something like that or sasaktan.
1: Actually po, kahit po wala yung recording, pag nag-execute po kayo ng affidavit of complaint, that is sufficient to start the filing of a case at the prosecutor's office.
0: Okay. So, ibig sabihin, attorney, hindi siya pwedeng, pwede siyang recordan kung ang pinag-uusapan natin is a criminal, possible criminal offense, pero hindi pwedeng ipakalat.
1: Oo, kasi violation ng...
0: Pero pwede niyang ipadala sa barangay? At iparinig sa barangay?
1: Kasi ang barangay hindi naman korte.
0: Mm.
1: Ang purpose lang naman nun eh, titignan nila kung pwede pa nilang ayusin.
0: Mm-hmm.
1: Pero for the purpose of the court, pwedeng ang depensa nun eh, hindi mo pwedeng gawin yon kasi that would be against the constitution na basta ka magre-record na wala namang consent.
0: Pero hindi yun hindi yun wiretapping, attorney, 'di ba? Kasi technical lang wiretapping eh.
1: Opo, hindi naman po wiretapping 'yan. Yung mga gumagawa po 'yon ng mga NBI, mga police.
0: Mga SPSP yan naman ang
1: mga police. Hindi naman po.
0: Pero yun ay violation of privacy.
1: Correct.
0: Okay.
1: So, kaya ang actually po sa prosecutor's office, pwede niyo pong i-ration. Pero ang mas magtitimbang po noon pag umabot po sa korte.
0: Alright. O mga ka-vibes, we got a minute to go before alas 9 ho na umaga. Ganong kabilis ho natapos ang ating programa today. Eh, mga pahuling pabati na lang. Hello kay Kelvin Bernabe from San Roque, Tarlac na nakikinig from Bahrain. Ayun, taga international tayo na mga nakikinig sa atin. At baka meron ka mga gustong batiin at orit, magpapaalam na ho tayo.
1: Hindi, okay na yan. Happy birthday uli kay Mrs.
0: Wala ka bang special message sa kanya, attorney?
1: Saan mo gustong kumain?
0: Ayan! Oh, sige.
1: Eh, mahilig yan sa kare-kare.
0: Ay, wow.
1: Kare-kare.
0: Okay, sige. At mga ka-vibes, eh, yun na ho, ano? Eh, maraming salamat ho sa inyong pagtambay ho sa amin sa Legal Vibes at makikita ho ulit tayo next Friday. Okay? At maraming salamat for also waiting for me na ngayon pala ako pumasok ngayong linggo at huling pasok ko rin ngayong linggo.
1: Happy birthday din po dun sa father ni KG. Kabatch ko po yun.
0: Ayan. Maraming salamat po. At dahil dyan, this has been KG Boys. Saying thank you guys and God bless. God is great. All glory and honor. The best ka talaga. Lord, leaving you with our Bible passage for today. Ito ho ay galing sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Sa Tagalog, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Kaya kapampangan, oneng bunga na ning Espiritu, yaing lugud, tula, kapayapan, kapibabatan, ganaka, kayapan, katapatan, kapagkumbaban, ating pamangawat king sarili, alang kautusan, laban kareting bagay. Mga ka-vibes, umuulan pa rin po. Ingat po kayo sa mahuhuling magpupunta ha. Itakits po tayo on Monday, dito lang sa Regisang The Morning Roundupon, GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan. Bye guys, God bless, love you. 902 Time Check brought to you by Right Med.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
6: Eh ako niyag yung kawa nita.
5: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
7: Mas bilis banat kesa kayang apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: It's 9:30 a.m.
2: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today. This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RightMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ni doktor ko. Kwalidad na naman kasi kampante na ning makamala tatak pero agyu agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Kavibes! Advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at Your Drive Radio.

0: GV99.1.
1: I think it's so cute, and I think it's so sweet.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
3: Minum kami United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
8: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
9: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
10: Let's go, Lala!
9: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
13: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
14: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga, kitang-kita.
16: Ganado kaya malusog.
17: Kitang-kita.
16: Timbang ay mabigat.
18: Mula batok hanggang tike.
17: Kitang-kita.
19: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
18: May kontrabaho formula pa.
20: Walang amboy.
17: Kitang-kita.
16: Ang pangarap ng pamilya.
19: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
21: B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo. Natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa Tanggal Plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistan plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Hello?

0: alin.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
4: I have headache. I have body pain.
5: Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
10: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal.
11: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: This is your number one Good Vibe Station, GV99.1. And yes, your Kika and Colleen DJ is back on the airwaves. Na-miss ko naman kayo mga ka-vibes. Sana na-miss niya rin ako. Yan. Pagka ano pa lang nung folded, may mga nagtetexta talaga ha. Na-miss niyo yung folded o na-miss niyo si DJ Klee. Anyway, it's still a rainy Friday afternoon. Pag-ingat mga ka-vibes ha, dahil ang panahon ay hindi pa rin talaga okay. But while you're eating your lunch, while you're having your lunch with you, or kahit nasan pa kayo, tune in lang kayo sa aking program, Midday Sesh. I'll be here from 12 to 3 p.m. So come pick up your medyo traffic, no, dahil nga it's a Friday. Pag Friday, automatic, ano na talaga, no, traffic talaga. Akala ko nga maliliit ako eh. Ilang beses bang absent si DJ Klee? 2 Fridays? Sorry na. Anyway, mga ka-vibes, sabi ko nga hanggang 3 o'clock si DJ Klee today. And later on, meron tayong guest. Actually, kakarating din niya. Nag-live tayo mamaya around 1 o'clock, mga ka-vibes. But for the meantime, I'll be waiting for your text messages at sa mga inyong greetings. Kung may mga birthdays, anniversaries dyan, you can text me on my number 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Wow! Nag-listen si Ate Tiona. I'm not really sure if yun nga yung pag kailangan ko siya, nandyan siya palagi. May kailangan puntahan, like the other day na kailangan maano yung ako, ano ko. Thank you, Ate Tiona. She's listening right now. Kung nagbibiyahe man kayo, yan, dahan-dahan lang. Listening to you right now, DJ Klee, haha, buti na tsyempohan kita. Thank you very much, Ate Tiona. Salamat na mga nagda-drive dyan ng mga friendship ko na palagi ko nakakalimutan ng i-shout out. Patawarin niyo po si DJ Klee. Ingat ka mga kabas! At sa mga hindi pa nakakapag-like sa ating Facebook page, dito kami mag-live later on today, www.facebook.com/TV991. You can also follow us on TikTok, X, and Instagram. Just type in GV991FM. Live din tayo mga ka-vibes sa Signal TV Channel 306. Our YouTube channel is GV99.1, your Good Vibe Station. You can also download mga ka-vibes yung Mixlr app. Alright, kasi may mga, some of my friends, pag sinasabi nilang, uy, napapakinggan kita, ay, ano ba yan? Sabi nila, uy, nagdi-DJ ka na pala, DJ Klee, kaso nandito ako sa ano, hindi kita mapakinggan. No, it's a no-no. Pwede niyong mapakinggan si DJ Klee kahit nasa ibang bansa kayo, ha? Hindi niyo yan madadahilan sa akin. I-download nyo to, Mixlr app, or sa mga browsers ninyo, it's www.mixlr.com/shivy-991. Buti, no, na-tsyempohan ko din, Ate Tiona. Kasi minsan, pag naka-ere na ako, hindi kasi ako nag-check talaga ng mga messages. Nag-ano talaga ako, nag-work well. Baka nag-ipag-chat. Anyway, time-check muna tayo mga ka-vibes.
1: 12:20 p.m. This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
0: Ayan. Anyway, mga ka-vibes, excited na ako actually na makakwentuhan ng ating guest today kasi na-miss ko talaga 2 Fridays in a row. Sorry naman po. May mga importanteng nila kasi DJ Klee. At yung panahon nga, di ba, mag-ingat mga ka-vibes, kung hindi ganun ka-importante ang inyong lakad, kung hindi importante ang inyong imimit, kung hindi worth it, sabi nga daw nila, wag nang lumabas. Or kung talagang very important yan, Of course, don't forget to bring your umbrellas with you, wear your jackets with you, at saka yung, of course, kung nag-ano lang kayo, of course, yung raincoat ninyo. Ha, mga ka-vibes? Samahan ninyo ako hanggang 3 o'clock. May texter tayo dito, baka kasi makalimutan ko. Okay, bago tayo mag-commercial break, namiss ko din tong song na to, and it also reminds me of DJ Clyde. Itong song na to kasi talagang napapagalitan ako before. Pero hindi naman ako ulit-ulit na hindi nakikinig. Akala kasi pwede siyang i-play ng i-play. Nung baguhan pa si DJ Clyde, akala ko pwede siyang i-play ng i-play. Kasi favorite ko eh. Kasi i-play ko. Pero may rules pala. But anyway, since matagal ko na siyang hindi napi-play at talagang I'll be playing this song on my first hour. Statue by Lil Eddie. Just keep it locked in sa inyong number one Good Vibe Station, GV 99.1.

be ready.

0: DJ Klee from GV99.1, your good vibes.
1: And that was Nice and Slow by Usher. You're still listening to your number one good vibe station, GV99.1. Kasama niyo pa rin yung Kika and Klee DJ.
2: You know I'm coming over, right?
1: Up to 3 p.m. Mamaya ko na daw, isha-shout out yung mga friends ko kasi gusto nila sa live daw nila yun maririnig. Napakatalino nyo talaga yun, no? Kasi mga marireplay. Nagpapa-shout out pero hindi sila nakikinig. Yung on the spot, no? Pero syempre still, thank you very much. At sa mga nag-antay na magla-live si DJ Klee, yes, around 1 o'clock po kami magla-live sa www.facebook.com/GV991. At basa muna tayo ng ating mga text messages right here. I got plans to put my Sabi ni 7969, good afternoon DJ Klee. Paki-play niyo naman po ang I Choose You by Mario. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Yes. Later i-ano ko siya. Or ilalagay ko na siya dito kasi na-miss kita Gretchen eh. I Choose You, no? Sana lahat pinipili. Ganun pa. Talagang naipasok pa ni DJ Klee yun, no? And sabi naman ni 3016, pa-request mo ng statue by Lil Andy. Yes, na-play ka na yan. Parehas nating favorite yan. Welcome po. Miss Pines! Mommy Pines, hello po! I miss you! DJ Klee, I miss you. Keep safe. God bless you always from Mommy Pines. Na-miss ko na yung ano natin, Mommy Pines, yung kwentuhan natin sa era. Kulang na lang mga 30 minutes na tatapos tayo. Napapagalitan si DJ Klee. Na-joke lang. Na-miss ko yung voice ni Mommy Pines. I'm sure nakalabas si Mommy Pines ngayon. Again, sa ating mga motorista na nagda-drive or nasa labas, ingat po kayo. Dahil medyo maulan-ulan pa, hindi pa talaga okay ang panahon. Diba? May mga bagyo pa na... Diba? Ilang bagyo ba yun? Tatlo ata yung ano. Diba? Anong pangalan ng isa? Ito pa naman ang name. Aba? Sabi ni Sir Norberto, hi DJ Klee, nandyan ka na. Bakit mali na naman ang spelling mo? Sobrang mali to. At dahil dyan, alam mo na, tag-ulan, ha? Sa tagal mo dumating, hindi ko na alam ang spelling ng pangalan mo. Hindi siguro. Sa lagi mo ko pinagtitripan. Nakaka-vibes ha, ang spelling ng Klee, C-L-I-E. Napaka-bad niya. Anyway, mga ka-vibes, magla-live po kami mamaya again. It's www.facebook.com/GV991. At sa mga gusto pang mag-text kay DJ Klee, mag-request at magpabata sa mga anniversaries, birthdays dyan, you can hit me up at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At sa mga hindi pa nakakapag-follow sa ating TikTok, X, and Instagram, you can simply type GV991FM. We are also live, mga ka-vibes, sa Signal TV Channel 306. Ang ating YouTube channel is GV99.1, your good vibe station. Mga ka-vibes, ha, you can download this app sa mga friendship ko na nasa ibang bansa. At sa mga friends nyo dyan, mga ka-vibes, you can tell them to download this app or simply search na lang sa mga browsers ninyo. It's www.mixlr.com/GV-991 at mapapakinggan ninyo inyong mga paboritong GD... Ano daw? Papakinggan ninyo inyong mga paboritong DJ. Wala kayong mamimiss out. Nasa inyo na lang kung makakalimutan nyo, nakakatulugan nyo. Pero syempre, if may mga favorite DJs kayo na talagang inaabangan, talagang kahit walang alarm yan. Parang si DJ Klee lang, no? Every Friday, 12 to 3 p.m. Yan lang naman ang tatandaan. Anyway, Waka Vibes, let's play this requested song over our text line. It's I Choose You by Mario. Just keep it locked in sa inyong number one good vibe station, GV 99.1.
3: fortunate enough to still have

0: are your number one good vibe station, GV 99.1. Welcome, vibes. We are now live on my segment, Gem Sesh. Time program a midday sesh with your Kika and Clingy DJ. I'm telling you beyond you. We are now live sa ating Facebook page. Again, it's www.facebook.com/GV991. Mga kakatunin pala, nakalive na kami sa Facebook. And I'm already here with my guest, isang Filipino artist na ginawang inspirasyon ang mga totoong pangyayari sa buhay mula sa daily struggles, personal experiences, frustrations, ambitions, hanggang sa mga nakakatawang eksenang pamilyar sa bawat Pilipino. Sa kanyang musika, mga ka-vibes, hindi lang basta birada ang maririnig mo. May humor, social commentary, motivation, at mga obserbasyon sa buhay. From Magalang, Pampanga, representing the everyday Filipino experience, the good, the bad, the funny, and everything in between. Mga ka-vibes, live here in GV 99.1 studio, Tirada King. Hi po, good afternoon, Tirada King. Yes. Ayan, napakasarap. Agad nagpapa-thank you. Yes, good afternoon, Tirada King. Kamusta naman po?
1: Very excited po ako nung na-invite ako dito. Malaking break para sa akin kung araw ito. Kaya pinagandaan ko kahit bumabagyo pa yan.
0: Oo nga, maraming salamat. I want to apologize kasi ang dami nating narisked na dates talaga. Tirada King should be last month pa ata, right? Pero may mga circumstances kasi talaga tayong yun, na experience, na encounter and stuff. But anyway, Tirada King is already here, yes, sa aking program Midday Sesh. Shout out sa ating 7,000 viewers. Ayan! Yes, 7,000! Alright, so Jing is your real name, right? So paano nabuo ang pangalang Tirada King?
1: Nabuo siya dahil sa skateboarder ako. Mm-hmm. Yung may edad sa mga grupong naglalaro, ako laki ako sa...
0: Parang kuya-kuya ka na nila.
1: Laki, hindi naman rich kid.
0: Aha.
1: Kung ano yung napapanood ko, ginagawa ko sa bahay namin. Mm-hmm. At ako naghahalo ng cement sa gilid.
0: Oh.
1: O, kaya, pagkatalikod niya, kuha ko ng kutsara, gaganyan-ganyan na ako.
0: Very ano so, talaga, friendly talaga. Yan.
1: Tapos, pukpukan, gagawa kami.
0: Okay, I see. One second, mga ka-vibes. I think there is no audio. Okay. Meron tayong parang technical problem right here. Okay, one sec lang, mga ka-vibes. But anyway, sa mga nag-aabang, sa ating mga ka-vibes na nasa Facebook na, hi po. Diyan lang kayo, guys, ha, mga ka-vibes, kasi parang may technical problem lang right here. Hindi naririnig. Even si DJ Klee, ba? Hindi niyo naririnig. Press 1 nga kung hindi niyo naririnig si DJ Klee, mga ka-vibes. Alright, mga ka-vibes, habang inaayos dito sa ating booth, pwede pa rin ninyong i-text si DJ Klee para sa inyong mga song request at sa mga pabati ninyo, 0967-0695768 and 0908-516-4466. Yes. Yep. Is everything okay? Wala pa rin daw. Hindi ko din alam kung pati si DJ Klee naririnig. Si DJ Klee naririnig. Okay. Mga ka-vibes, stay put lang ha sa mga nandito na sa ating Facebook Live at sa mga kaka-tune in lang. Again, our Facebook page is www.facebook.com/GV991. I'm telling you beyond you. Nagpapa-excite si Tirada King, mga ka-vibes. So can you come? Wala din si DJ Klee. Ah, okay. Si DJ Klee nandito. Hindi kayo iiwan talaga. At sa mga hindi pa nakakapag-follow sa ating mga social media accounts, TikTok, X, and Instagram, you can type in GV991FM. Mga ka-vibes, I'm sorry. Hindi ko po masasagot yung tumatawag. Mamaya tayo mag-checkahan, ha? Mamaya tayo mag-checkahan. Miss ko na actually makipag-chikahan sa ere. Live din tayo mga ka-vibes sa Signal TV Channel 306. Shout out sa ating 10 check viewers check sa Facebook. Check. Kamusta naman si DJ Klee? Maganda ba si DJ Klee sa paningin niyo diyan? Medyo nagka-problem lang tayo pero inaayos na. I think it's okay already. Again.
2: Hello.
0: Okay na ba? Ayan, I think wala pa din daw. Ayan.
2: Hello.
0: Ito pala ang aking napakagwapong boss dito sa GV99.1, si DJ Clark. Ayan, napapakinggan nyo si DJ Clark every Tuesday and Thursday. 6 to 9 p.m. DJ Clark. Yes. And ang ating YouTube din is GV99.1, your good vibe station.
2: Yes.
0: And you can also download the Mixler app. Mapapakinggan din nyo kami dyan mga ka-vibes kahit nasa ibang bansa kayo, kahit nasa ibang lugar kayo. Kasi some of my friends, www.mixler.com/GV991. And I think, okay na.
2: Yes,
0: siyempre, ulitin ko yung intro ko para kay Tirada King, yes, diba? Para maganda naman. Exactly. Shout out sa ating 12 viewers sa ating Facebook page. Mga ka-vibes, isang Filipino rap artist na ginawang inspirasyon ng mga totoong pangyayari sa buhay mula sa daily struggles, personal experiences, frustrations, ambitions, hanggang sa mga nakakatawang eksenang pamilyar sa bawat Pilipino. Sa kanyang music, hindi lang basta birada ang maririnig mo. May humor, social commentary, motivations, at mga obserbasyon sa buhay. Mga ka-vibes, from Magalang, Pampanga, once again, representing the everyday Filipino experience, the good, the bad, the funny, and everything in between, let's all welcome live here in GV's 99.1 studio, Tirada King.
2: Yes!
0: Yes! Hello!
2: Magandang hapon sa lahat ng listeners.
0: Good afternoon once again. Thank you sa mga Facebook viewers natin na hindi umalis.
2: Okay.
0: Diba? Dapat niyang kaming iniiwan talaga. Lalo na si DJ.
2: Walang iwanan.
0: Walang iwanan. Anyway, once again, Tirada King, welcome to GV99.1. Kamusta naman? Kahit bumabagyo, talagang Gina G.
2: So thank good
0: you so
2: tayo,
0: much.
2: So good. Magka-cancel kayo, pero ako tutuloy.
0: Ay, thank you so much. Ang ganda nun. Thank you so much. Kahit bumabagyo, pupuntahan si DJ.
2: Yes,
0: dapat
2: siyempre.
0: Ganyan, di ba? Okay. So, as I have said earlier mga ka-vibes, si Tirada King dapat talaga way back. It's just like last month.
2: Last month talaga dapat.
0: Pero may mga konting aberya lang naman. Inuulit lang ni DJ P. Kasi alam ko, marami ding nag-aabang kay Tirada King.
2: Yes,
0: some of my friends, share ko lang bago tayo mag-start Tirada King. One of my friends sa Facebook, talaga nag-chat sa akin, kailan si Tirada King? Akala ko si Tirada King ganun-ganun. So, anyway, sana si AJ.
2: Oh, yeah, yeah, master.
0: Si AJ master Bart, AJ. Nandito ka at nanonood ka.
2: Ayan na yun. This is it.
0: Pag hindi ka nanood, ay. Anyway, Jing is your real name.
2: Yes, ma'am.
0: Okay, wag nang ma'am. DJ Klee na
2: DJ
0: lang.
2: DJ Klee.
0: Or Klee na lang.
2: Klee,
0: pa.
2: Tropa
0: okay,
2: pala.
0: Yes.
2: Tropa.
0: Paano na buo, ulitin natin, paano na buo ang pangalang Tirada King?
2: Dahil sa mga kaibigan ko, sila yung nagbansag sa akin ng Tirada King. Pag gumagawa kami ng obstacle sa mga rampahan ng skateboard, pukpukan, sementuhan, paano gagawin yan? Ako didiskarte, ako titirada.
0: Okay,
2: sige.
0: Yun na.
2: Mula
0: yun
2: noon,
0: yun.
2: Yan, nag-event sila, nagrarap-rap na ako, wala akong pangalan. Binigyan nilang, Tirada King na lang
0: ikaw
2: pangalan
0: na lang
2: mo.
0: Ikaw si Tirada King. Oh. Kasi yun yung parang lagi mo sinasabi. I see. So, yung mga bagay na nakikita mo sa labas.
2: Yes.
0: Okay, so you're making friends outside. Tama?
2: Yep.
0: And nabanggit niya, mga ka-vibes, na skater din siya, not just an artist, right? So, what year was that? Is it okay to, ano,
2: tagal
0: to mention?
2: yung
0: year?
2: 2020.
0: Kung hindi, kung ayaw mong banggitin, it's totally fine.
2: Wala namang problema sa akin kasi wala akong pinipiling edad. Para
0: age
2: sa akin,
0: doesn't
2: ang edad,
0: matter.
2: Age is just a number, di ba?
0: Exactly.
2: Wala akong ano, basta as long na masaya ka sa ginagawa mo. Kaya nga yung mga barkada ko, mga bata, para mga anak ko na lang. Pero, doon ako masaya.
0: Exactly.
2: Kesa, ano, magpaka, ano ko sa buhay mo na puro malungkot. Gusto ka masaya, gawin natin.
0: Exactly. Yun. Diba? Life is too short.
2: Yan.
0: Okay. So, you mentioned earlier about events, right? You mentioned about earlier about events. So, kailan mo na-realize na talagang gusto mong maging, or gusto mo mag-rap?
2: every time nung ano lang ako eh, bedroom listener lang ako, nakikinig. Mm. Hanggang sa one time, nagkaroon ng final banger na event, Amyanan, Bundok. Doon ako...
0: Saan tong Amyanan?
2: Sa Pidpid po nangyari yon. Hindi ko makakalimutan. Pidpid dito sa Porak.
0: Ah, okay. Mm.
2: Sa mga kapatid na Aita.
0: Ano sa Porak mo?
2: Kapatid na Aita.
0: I
2: nakakalungkot
0: see.
2: Nga lang isipin nung meron nga natabunan
0: exactly.
2: nga doon. Kaila
0: lang. Hindi makadulo ba yun?
2: Dulo, sa malapit sa ilog.
0: Mm-hmm.
2: Doon kami nagka-camp Amyanan. Kay ano, Bapan Tours, mm-hmm. final banger yan. Mm-hmm. Ngayon, first time ko na basa sa poster, pangalan ko, Tirada King. Uy, kakanta ka dyan ha, naka-line up ka. Hindi niya, asan ako dyan, hindi ko alam eh. Ayan, ikaw yan, Tirada
0: Surprise!
2: King. Talaga. Alam mo ba, DJ Klee, yung kanta ko pa lang noon, dalawa pa lang.
0: Okay.
2: Yun lang, dalawa pa lang ang kanta ko. Yun lang kinanta ko.
0: Alright, so let's cut it from there, Tirada King. So, inumpisahan mo yung into two songs,
2: mm-hmm.
0: right? So, how did you started writing songs from, of course, writing is very simple. Kahit ngayon, makakagawa ka, makaka-write
2: yes,
0: ka ng
2: yes,
0: song.
2: Yes, yes, yes.
0: Saan ka nag-record? Meron ka na bang, what do you call this one? Sound engineer? Meron mm-hmm. ka na bang ganon? Meron ka na bang place to record your song? Or sa bahay ka lang?
2: Meron akong place sa, yun, yung nagdiwala sa akin. Skater din na, rapper din siya, si ano.
0: Wow.
2: Si Matt Sampang, tropa mm-hmm. ko yan. Ano siya, Fruit Soda, ano, recording studio.
0: Ay, dito lang siya sa...
2: Taga-Porak.
0: Taga-Porak. Ang dami.
2: Tokwing siya.
0: Nga,
2: Matt,
0: na pala.
2: Shout out sa'yo, brother.
0: Mm-hmm. I hope they're listening mm-hmm. and watching us right yeah. now.
2: Siya yung nagtiwala sa akin na, sige, gawa natin ang kanta.
0: Ano yung first song mo na nagawa?
2: Una kong kanta is ano eh, nung pandemic. Ano yun eh? Bangin?
0: Bangin. Ang daming nakakapag-produce bangin. Ng song during pandemic. Sa bagay, hindi tayo nakakalabas. So we are just doing, you know, yung mga passion talaga uh-huh. natin. And we also have someone right here, your friend. Okay, since nasa ano na tayo, nasa song, yung composition and stuff. Yes, please introduce yourself.
3: Hello
0: ay,
3: po.
0: Ay, yeah. ay, naririnig ba siya? Okay.
3: Hello po. Ako po si Mark from Subtle Duo, Busker po.
0: Yes, actually busker din siya. Actually, nasabi ko sa'yo right kanina off-air na meron din akong busker na na-invite before dito. So all of you guys, yung mga talented here in Angeles City, Pampanga, you can actually, you have the chance of course to be part of yes. my program. Okay, yes. Yeah, so anyway, going back to Radha King, sino ang pinaka, like, yung... influence ka sa music or sa industry, rap industry?
2: Ano, international or local?
0: Let's just stay local.
2: Local? Francis M, syempre.
0: Francis M
2: number
0: talaga.
2: One yan.
0: Okay.
2: Tatatak yun.
0: Tatatak talaga.
2: Yeah.
0: Okay. So, sa mga kaano natin dito, cool artist natin dito sa Pampanga, do you idolize someone? Even though kasi, kahit artist na tayo, meron pa rin tayong ina-idolize na co-artist na, ay gusto, yung grupo na yun, gustong-gusto ko talaga sila pag nagpo-perform. Di ba, may mga ganun pa rin tayong atake. So, how about you?
2: Ako, idolize ko dito, ano, SI Collective, tropa ko yan. Magagaling sila.
0: Yes.
2: Hope sana makarating dito din.
0: Yes, they are already, they already have a schedule here. And speaking of SI Collective, ayun, I'm excited to meet them kasi naka-schedule akong i-meet tong group na to.
2: Oh,
0: pero
2: really?
0: Na-delay because of the weather.
2: Oh.
0: So, I'm still waiting kay Kuya Ben Uzi. Yan, waiting lang sa meeting with them. So anyway, going back, bago tayo mag commercial break, bilang artist from Magalang, Pampanga, paano mo na-impluwensyahan yung lugar mo sa music? Because you don't stick to one type of genre of song, like very serious, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Kasi nakilala ka ng isang DJ dito na you are Kuela.
2: Right? Lalo na yung mga kanta mo.
0: Yes, okay.
2: Yes.
0: So, paano mo na-impluwensyahan yung mga tao doon sa place na yun, sa Magalang itself?
2: It's been na ano, na isang araw, meron akong gustong gawin. Paano ko kaya ako makakagala nito? Ganyan. Naglaba ako. Tapos yun, hanggang sa nakagawa ako ng ano, rampa.
0: Okay.
2: Para payagan ako ng asawa ko kasi pamilyado na ako DJ Klee.
0: Shout out naman.
2: Kaya yung anak ko, sabi niya, "Ma, rarampa yan oh. Bakit? Naglalabay."
0: Okay.
2: Kaya,
0: so you're doing
2: nakagawa ako ng kanta ng rampa.
0: I see. Okay, so you're doing a chore para makakarampa ka.
2: Doon ko nakagawa yung kanta na kung anong ginawa ko, babalikan ko yung kung anong ginawa ko para makagala ako. Buhayin ko kaya ng kanta to. Ah, pwede.
0: I see. So, pag gumagawa ka ng kanta, like for example, yun ngayon, habang naglalaba ka, are you already like thinking of composing na on your mind? Or
2: yeah. Mind lang
0: talaga. Mind na talaga. Pero for example, syempre, minsan nakakalimutan natin some of the words, right? So, paano mo yun ginagawa?
2: Ano, ma'am? Ako hindi eh. Kasi, una kong gagawin sa kanta ko sa chorus. Chorus muna ako magpo-focus eh.
0: Mm-hmm.
2: Babalik-balikan ko lang yung chorus. Tapos hanggang para kung ano tutubi o bubuyog, bulong ako ng bulong
0: mm-hmm.
2: sa trabaho, kahit sa ano. Sino kausap mo? Ha? Wala.
0: Mm-hmm.
2: Parang nakabuo na ako ng ano, first verse.
0: Saan okay. ka nagre-record ng kanta? Bago tayo mag-commercial break, saan ka nagre-record ng
2: ano
0: kanta?
2: Ano po, kay Matt San Pang, ano, Fruit Soda Records po.
0: Ayun nga pala, natanong ko na siya. Yeah. Is it like, kasi yung studio, mga studio ngayon, syempre may mga, ano na siya, may mga fee and stuff. Yeah. Is it like sponsored or you give love or talagang nagbabayad ka dun sa talagang right amount? Shout
2: ano
0: out.
2: Ano siya, sponsored siya, tas wow. I give love. Minsan nga, kahit record natin isang araw, Kuya Jing, 10 kanta, gawin natin. Wow. Ginawa namin yun, ma'am. Hindi rin siya nakapaniwala sa sarili niya. Nag-record kami ng Sabado, natapos kami Linggo.
0: How many songs yun?
2: 10. Isang araw.
0: Totoo ba yun? Or no, OA yes. yun?
2: Totoo, nag-record kami. Pero may beat
0: Pero
2: na.
0: Pero yung
2: may
0: song,
2: beat.
0: That 10 song is like, ang tawag dito, kung nakagawa ka ng kanta, hindi lahat yon is plakado na. Tama?
2: Yes. Ano yun? Yun nga, na-record niya tapos.
0: Hindi pa yon na polish.
2: Yes.
0: I see. Pero,
2: yes.
0: mga ka-vibes, 10 song in a day is napaka
2: hirap.
0: Amazing naman.
2: Sa akin niya lang daw ginawa yun, kaya malaking salamat.
0: So, paano yun? Ginawa mo on the spot yung 10 songs?
2: Mm-mm. Kapag nakatapos kami, save niya. Okay na yung isa. O, sige, record natin yung next song. Anong beat? Ganyan. Ano,
0: mabilisan siya.
2: Yes.
0: I see. Okay.
2: Kasi ma'am, yung mga kanta ko, ano, kabisado ko na eh. Kaya wala na kaming balik-balik eh.
0: Pag
2: ako bumitaw, yun na.
0: Wala nang practice-practice.
2: Oh, kabisado mo na, ano na. O ano na, hanap tayo magandang beat. Kaya.
0: Well, that is the advantage of being a solo artist. Kasi,
2: yes,
0: di ba, hindi mo na
2: iniis. Hindi kasama mo.
0: Gusto ko sana magkawampangan. Anyway, hindi mo na iniintindi na, ay, si ano, for example, si DJ Klee, busy kaya to or may time to kasi gusto ko na mag-record eh.
2: Mm-hmm.
0: Diba? But, pag kasi solo artist ka, you can do anytime.
2: Yeah, anytime,
0: right?
2: Anywhere.
0: You can write anytime, right? Okay. So, gusto ko lang saglit malaman kay Kuya Mark, just real quick, kasi meron akong like, guest before na busker, right? And kasamahan din siya ni DJ Raj, mga ka-vibes. What was the community again? Kuya Mark?
3: Kapampangan Busking
0: yan,
3: Community.
0: Yan, Kapampangan Busking. Shout out naman kay DJ Raj. I know hindi siya nanonood na kay live kasi may ano siya, may very busy. So si DJ Raj po every Monday po siya, 6 to 9. Okay, so how often kayo nagkakasama ni DJ Raj?
3: Minsan po sa mga events, yun. Tapos,
0: nagkakasama talaga kayo ni DJ Raj?
3: Hindi naman po, ano, kapag nagkakataon lang.
0: Nagkakataon lang.
3: May mga ilang events na, uy, tas nag, may ano po kasi, nag-start po yan, siya yung nakita kong nagbabasking sa mall.
0: Siya yung pinakauna. Matanda na pala si DJ Raj. Ay, joke lang, de. BFF ko si DJ Raj. Okay, so, Tirada King, you're friends with Kuya Mark. So, can you tell us, yung connection niyo, bakit kayo magkasama ngayon?
2: Ito yun kasi, nakakasama ko na siya before, pag may camp gig. Kasi kadalasan ng gig namin is camping. So, walang power. Usually,
0: pero
2: ang gamit
0: naman
2: is,
0: nakikita akong ganyang
2: ano
0: events,
2: lang,
0: right?
2: Tambol, gitara,
0: is it with,
2: reggae,
0: same
2: reggae.
0: Thing with SA Collective, right?
2: Yeah.
0: Diba? May mga nakita ko sa event nilang gano'n. Sabi ko, napaka-cool nito, no? Parang napaka-peaceful ng kanilang event.
2: Pag trip namin, ano, yung mag-ilog, dagat,
0: nga,
2: bundok, ganyan. Yung peaceful na, ano, yung malayo ko sa syudad.
0: Mm-mm.
2: Iba
0: okay.
2: kasi.
0: Yes, okay. So, how's the connection with you two?
2: Parang ano na kami.
0: Paano kayo nag-start?
2: Kuya ko na to, eh. Parang kuya ko na, eh.
0: Parang kuya na, okay. And
2: kuya
0: then, paano nyo, when you compose a certain song, paano mo naisip na, kailangan ko ng isang gitarista?
2: Ay, ano lang,
0: kasi kayo ko naman,
2: ma'am.
0: Kunwari, for example, I can guitar, 'di ba? Talented naman ako eh. Pero parang gusto ko pa ng parang ganun. Right? Okay, so paano mo 'yon na build sa ano mo, isip mo?
2: On the spot na pumunta ako sa kanila kahapon. Kailangan ko ng backup,
0: okay.
2: Ano, guitarist.
0: Mm-hmm.
2: Kahapon lang kami nag-usap pag out ko ng work,
0: mm-hmm.
2: pinuntahan ko siya. Then sige, kung pwede. Pero hindi ako sure ha. Hindi ako 100% sure. O sige, dadaling ko rin yung ukulele ko. Just in case di ka pwede, may backup ako.
0: I see.
2: O, kaya thankful ako kahit umulan, dumating si tropa. Kaya tropa, maraming salamat
0: okay. sa effort. I see. Alright, pero ano yung song? Ano yung song na ginawa ninyo together?
2: Ano, wala po kaming ginawang wala together. Basta nagkukulab lang kami. Kasi may mga gawa na akong song tapos siya na lang yung mag-gitar. Ganun na lang.
0: I see. Okay, may gusto sabihin si Sir Mark.
3: Nakita ko po, nakilala ko po si Kuya Jing sa event po ng mga Wild Vibes Entertainment.
0: Ah, yes.
3: Yung mga
0: also,
3: camping-camping uh-huh. po namin.
0: Ba't nakalimutan mo, Tirada King, kung kailan kayo nag-start?
3: Shout-out. Okay. Shout-out kay Kuya Toy Beats.
0: Ay, hi, Sir Toy Beats. Oh, mamimit ko na talaga sila niyan. Inaantay ko lang ang schedule. Okay.
3: Kalugar ko po kasi si Kuya Toy Beats.
0: Sa?
3: Pandakaki.
0: Ah, yes, hi.
3: Kaki Movement.
0: Kaki Movement. Kaki Boy. Shout-out.
3: Tapos, pag nag-i-event si na Kuya Brian, merong nagra-rap. Minsan, last performer siya. Tapos sabi ko, nakakatuwa naman si Kuya. Ang ganda ng mga rap niya. Tapos minsan, wala siyang minus one. Eh, okay. Nandun kami, mga tropa, nag-instrumentalist kami.
0: Ang galing one time, mag-ano, no? Kapakapalang.
3: One time, tinry po namin na, Kuya, gusto mo, wala. Live band,
0: okay.
3: Instrument. O sige, tapos ayun, kapag nagkikita-kita kami sa mga events,
0: nagja-jam kayo.
3: Opo, ginagawa na lang namin with instrumental, hindi na muna siya nag...
0: Exactly.
1: Four chords.
0: I see. Actually, kasi itong mga guitar, you can bring like anywhere and you can jam anywhere and anytime, yes. Diba? Okay, so, Tirada King, ano yung pinaka-personal na kanta na ginawa mo na you think it really, ang tawag dito, parang tumatak talaga sa'yo? Na hindi mo makakalimutan sa lahat ng mga ginawa mong kanta. Ano yung pinaka, parang it really mark on you at very inspirational na you think talagang nagustuhan ng mga tao?
2: For me, sa akin, yung rampa eh. Rampa.
0: Aha.
2: Kasi para makakagala sila, gawa mo silang good vibes. Hindi okay. Yung
0: puro seryoso.
2: Gumala ka na nga eh, ano pa. Pero deep inside, yung talagang pang seryoso na para sa akin lang, hindi para sa kalatan. Mm-hmm. Yung kanta kong Pamilyado.
0: Mm-hmm.
2: So yun, naikwento. Sana mapakinggan yun sa YouTube.
0: Yes. Nasa so later YouTube ha, i-ano mo yung mga socials mo. Alright. Okay, so kung bibigyan ka, Tirada King, ng chance na makatrabaho ang isang like Pinoy artist, alright, sino at bakit?
2: Gio Ong.
0: Ah, okay. Bakit?
2: Idol ko yun. Naka-subscribe ako lagi sa kanya. Yung mga vlog niya, parang mas pinili niyang manahimik sa malayong lugar kaysa sa syudad.
0: Okay.
2: Kasama yung pamilya niya. Sabi niya, hindi sa akin para yung pag-aaral eh. Kinakwento niya, hindi para sa akin pag-aaral. Hindi alam, naging rapper siya, sumikat siya, naging vlogger siya.
0: Yeah, you just don't like idolize him with his
2: music
0: or talent, but also yung parang perspective niya sa life.
2: Yes,
0: tama.
2: Yes, ma'am.
0: Okay. Bakit ma'am? Puro ma'am ay, naman.
2: Yes, DJ.
0: Alright, so yung Pamilyado or yung Rampa ba, yung you think, yun pa rin yung pinaka, yung song na parang proud ka pa rin.
2: Yes, DJ Klee. Yes, yan.
0: But if you will be like composing another song, do you still have in mind na
2: meron akong bago ngayon eh, pero
0: unreleased.
2: Uh-huh. Ano 'yon? OOTD. Yung mga mahilig ng outfit
0: ano
2: of the
0: yan?
2: Day.
0: Mga pagan every once a week.
2: Meron
0: diba?
2: Siya na record.
0: Very nice yan. That's very nice.
2: Hindi pa siya naka-record para sa pangkalatan pero sa mga kabataan.
0: Mm-hmm. Sa mga Gen Z, nakabuka ni DJ Klee.
2: Yon, meron akong bago.
0: Wag na kayong outfit of the day. When do you plan to release that song?
2: Maybe ano, next month pwede na siguro.
0: Pwede
2: yan
0: next month.
2: Ano.
0: I see. Okay. So marami
2: ang dami pang nauna
0: ganta.
2: Kasi doon eh, Miss DJ Klee. Ang dami pa. Yung na-record ko palang na kanta is 10. Meron pa akong naka-reserve na 14.
0: Napakadami!
2: Tapos meron pa akong bago ngayon na ano, ito nga yung OOTD, pang 25.
0: I see. Okay. Pero kasi when we compile a song, what do you call, not a song, yung album, most likely mga 10 or it depends.
2: 8,
0: or,
2: ganyan.
0: Yes, 8 to 10, di ba? Most likely. So, mahihirapan kang... magpili talaga.
2: Yes.
0: Right?
2: Kaya ako, sinesegregate ko yung mga kanta ko na, ay, eto, maganda tong pantalang buhay. Eto, mga kanta to, tungkol sa mga inuman, tropa-tropa.
0: Ino-organize
2: ano
0: mo siya talaga.
2: Ibang album to. Parang naka-divide sila kung kailangan ko ng 8 kanta para sa talambuhay ko.
0: Okay.
2: Sa mga mangiinom, mga mahilig sa alak,
0: I
2: meron
0: see.
2: Ganon. Sa mga bata, meron naka-ano siya.
0: I see. Okay. So, bago tayo mag-commercial break, we still have 2 minutes. I want to challenge you. Kasi, dahil nga, diba, sa nangyayari sa atin ngayon, like the yung baha and everything, yung mga nasalanta ng baha, right? Dahil dun sa panahon ng yung mga bagyo, yes. Diba? Can you like spit kahit 30 seconds or 45 seconds
2: na rap
0: about baha?
2: Baha? Now yes. Na, ma'am?
0: Now, hindi, siguro mamaya.
2: sige. Game na.
0: Kasi we still have 1 minute to do the commercial breaks. I want you to do that.
2: One, ayan. Two, three, go. Kalsadang gawa giniba, hinayaan hanggang lumala. Kukuhang proyekto para magkapondo approved sa gobyerno para may porsyento. Maghahatian ang mga kawatan, kanya-kanyang busa, kanya-kanyang dala. Pag di na magkasa, silid sa maleta, tatago sa bago. Para di pwede sa bangko kasi mabibisto bilyones na pondo mula sa gobyerno. Mga mayayaman, lalong payaman. Habang ang mahihirap, lalong maghihirap. Pangarap na lamang ba matutupad, mahal kong Pilipinas kailan uulad.
0: Thank you very much. Actually, marami akong nakikita mga like collaboration with that, yes, right? Okay, shout out sa ating mga rappers, mga friends ko na nakikita ko talagang gumawa ng mga collaborations about paha, Jay Smoke, sina Onyx, yung mga taga Mabalacat and stuff. Sino ba yung mga nakikita ko? Ang dami, di ba? So, thank you very much, Tirada King. Pero of course, magbabalik pa rin si DJ Klee together with Tirada King. Dito ilang sa inyong number one good vibe station.
2: Stay tuned.
0: 99.
2: Wala nang aalis-alis para hindi nyo ako mamiss.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Magandang araw sa inyo mga ka-vibes. Sabi ng iba, pagdating sa gamot, basta nabigyan na ng certification, okay na yon. Tama naman na dapat certified. Pero alam nyo ba, marami pang paraan para masigurong quality talaga ang produkto? Parang sa paghahanap lang ng asawa, di pwedeng pasado lang sa iisa. May standards tayo. Kailangan pasado sa nanay, tatay, best friend, ate, kuya, tito, tita mo, bago sabihin na siya na yung the one. Ganun din dapat sa gamot. Sa Unilab, may certification na, pero marami pang ginagawa na test para siguradong tama ang sukat, dami at epekto ng bawat gamot. At para consistent ang quality, dumadaan pa ito sa 3 rounds ng process validation. Ibig sabihin, 3 beses na bine-verify kung consistent ang paggawa ng gamot. Kung isa sa 3 beses hindi pumasa, uulit ang proseso. Talagang hindi pwede ang pwede na. Kaya tandaan, huwag makontento sa kung ano-anong gamot kasi di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1.

0: Making you feel good anytime, anywhere. We are your number one good vibe station, GV99.1. Mga ka-vibes, nagbabalik si DJ Klee together with Tirada King sa mga kaka-tune in. And together with Sir Mark, sa mga kaka-tune in lang, we are now live on our Facebook page. It's www.facebook.com/GV991. And so, we are back, Tirada King.
1: Yes, DJ Klee.
0: I still have a couple of questions for you. Okay, so, mabilis lang talagang maging... what do you call this one? Pag gumawa tayo ng certain song, mabilis talagang mapauso talaga yan. Diba? It depends on how will you compose it, create it, and stuff. Right? So sa panahon ngayon, dahil sa mga mabilisang content at threads, paano mo kaya ito mapapanatili na yung authenticity mo, originality mo, being original sa panahon ngayon when you compose a song?
1: Talang buhay. Ayon sa nangyayari sa buhay natin, yun yung kinukwento ko. Yun yung originality
0: yes,
1: ko.
0: I
1: yun
0: see.
1: Yung
0: itatatak
1: sa kanila. Hindi kagaya nung iba. Ay, uso to.
0: Mm-mm.
1: Ako talaga, yung pag narinig nila yung kanta ko, ang galing noon, ngayon ko lang narinig.
0: Mm-mm.
1: Minsan nga, bumababa ako ng backstage. Tirada King, taga Manila pa kami, taga QC kami. Ang lupit ng kinanta mo na yun, tinamaan ako doon. Idol ka ng asawa ko, ganyan. Na
0: okay,
1: yun.
0: Ang galing.
1: Nagugulat na lang ako, bababa ka na lang, may magpapapicture sa'yo na hindi mo kilala. Oh, nakikilala na ako unti-unti.
0: I see. Oo. So speaking of that, baby steps, 'di ba? Baby steps na nakikilala ka na dahil nga they what do you call this one? They idolize you on how you perform on stage,
1: yes.
0: 'Di ba?
1: Yes, yes,
0: all right.
1: Yes.
0: So yung pinaka parang originality ni Tirada King is when he composes song, it talks about in real life.
1: Yes, that's it.
0: Tama.
1: Yes.
0: Okay. Yes, actually kasi mga ka-vibes, other artists kasi

0: create, if you will compose a song, ulan yung ipapatitle mo.
1: Yes.
0: Ulan. Malamig-lamig.
1: Tuwing umuulan, naisip kong gagawa.
0: Tuwing umuulan, kapiling mo yung asawa mo. Parang talagang lagi mong pinaparamdam sa akin na, na joke lang. Okay. So, malamig. So, when you say malamig, from that word malamig, makakapag-compose ka na ng song.
1: Mm-hmm.
0: Tama ba?
1: Pwede.
0: Okay. So, ano yung gusto mong maalala ng tao sa'yo when we say si Tirada King yan?
1: Pag narinig nila yung A, B, C.
0: Oo nga, naano ko nga yun.
1: A, B, C, eto na. Yun na yun.
0: Oo, naano ko nga. Nung si AJ, si AJ Bors. AJ Bors ha, dapat nanunod ka dito talaga.
1: Master AJ.
0: Oo. Meron siyang kinomet na A, B, mga ganon. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Is that your intro sa lahat ng mga performances mo?
1: Most of the time ganon. Kasi nga, di ba yung mga ibang rapper, puro lang sila A. A, puro nga A.
0: No, no, but A, is it a letter? Pero kasi sa mga other artists like, A. Ah, okay. So, yung ginagawa ko is parang slang lang. A.
1: B. Sila, nang A lang sila. Yung mga rapper na mga, hanggang A lang yan eh.
0: Okay.
1: A, puro ganyan eh. Eh, ako, iniba ko. Paso A. B. Pag pumasok na si Agata, A, B, C, eto na. Tsaka ako babanatan ng rap ko.
0: Ganun pala siya.
1: yung iba, pag nag-perform na ako sa, ano, kumanda na ako, A, lang yung mga tao, B.
0: Alam na nila agad.
1: Yes. Pag sumabi na Agara, A, B, C, eto na, bakbak na ako.
0: Ano yun? No. I mean, if those are your crowd, alam na nila ano ang kasunod.
1: Yun nga, yung
0: papasok. Masyado pong malakas ang boses ko.
1: Papasok na yung rap ko noon. Yan. Papasokan ko na ng first verse noon.
0: I see. Kasi kung, for example,
1: baga intro.
0: Kasi to be honest, it's our first time to meet. Diba? It's our first time to meet. So, kung sasabihin mo yung A, well, I don't have any idea what's gonna be the next. Kasi, yun yung intro nating mga artists na nag-rap. Like, A. Ganun lang siya, right? Pinoprolong lang nila yung A. Pero pag crowd mo talaga, pag sinabi mo na yon, babanatan na nila ng A, B, C, D. Ah, mga ganun pala siya. May mga ganun pala si Tirada King. So, yun yung maaalala ng mga tao sa'yo.
1: Kahit hindi nila ako nakikita. Diba, nagkakape sila, may mga banda na sumusunod, may tumutugtog na, umi-enter na ako ng A, B. Mm-hmm. Ay, Tirada King na yun, tara na.
0: Okay. Okay.
1: Yung tatatak sa kanila yung I see. Intro. Okay.
0: Alright. So actually, I'm also excited, not just with SE Collective. Hoy, SE Collective, nakakadami na kayong shoutout sa akin. Naku. Na-joke lang. And with Tirada King, I'm very excited kasi it's gonna be, there's an event, diba? Pero syempre, hindi ko pa naman yun aanahin. Bawal! Pero I'm excited kasi, before kasi, I was with the Khaki Boys, Panda Khaki Music Fest before. So ito ngayon is parang, it's gonna be a new crowd. New crowd of artists. So, I'm very excited kasi marami akong mamimit. Marami
1: yun, iba yung lugar yung mga...
0: Yes, oo nga daw. Balibalita ako. So, be kind to DJ Klee.
1: Yes.
0: Yeah. Be kind, no? Anyway, ano yung... of course, even though you're a solo artist, hindi naman always perfect.
1: Totoo.
0: Diba? Hindi naman always perfect. Kasi pag grupo, yung mga nagiging problema natin is yung, yun nga, oras, yung antagal mo namang sumulat, yung mga ganyan, diba? Pero, bago ko kayo bibigyan ng chance together na mag-sing ulit, kasi may gusto pa akong ipagawa sa inyong isa pa, Tirada King, if it's okay.
1: Yes.
0: Ano yung pinaka, hindi mo makakalimutang experience na nagka-problema ka sa career?
1: Yung ano, way back before, pero hindi ko na yung may-mention ko since sila. Yung alam mong naka-line up ka sa event, bumiyahe ka ng malayo, meron silang time slot na sinusunod. Pagdating mo dun sa event, iba na yung ano, iba na yung nangyaring schedule. Hindi na nasunod yung schedule hanggang mamaya ka pa.
0: Hanggang naging line up.
1: Okay, hanggang natapos. Pero okay lang.
0: Mm-mm.
1: Parang ano yun, hindi naman ako nawala ng, para sumamalang yung love ng konti. Pero pagkatapos ng ilang araw, okay na yun.
0: So, I see. So, hindi sila parang naging professional.
1: Organized, yes.
0: Organized and professional at the
1: Pinasok
0: same time.
1: Nila yung kahit hindi naka-line up, yung mga katropa nila, ganyan.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Sinaksak nila.
0: Mm-hmm. Parang pinasok nila.
1: Hanggang natapos, wala.

0: nga nga. Tara, inom na lang tayo.
1: I see.
0: Ganun yung ending. Pero masaya naman. Nag-enjoy din ako nanood. Di ako napagod.
1: Yes, actually, sa mga events kasi na ganyan, di ba, Tirada King, hindi naman kasi natin may iwasan yung mga ganong flosses sa events.
0: Yes.
1: But of course, sa mga event organizers, dapat we should also show professionalism, di ba, na nandito na yung mga iba, pero di ba, yung mga nakaline up wala pa, di ba, and sa mga artists, ito talaga yung pinaka-ano ko, yung time. Talaga.
0: Oh.
1: Parang sa program ko kasi, call time natin guys, 12. Mas maganda na yung maaga tayo.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes,
1: kasi
0: yes,
1: preparation, yes. Kwentuhan, briefing and stuff. Diba? Okay. Exactly. Okay, so bago tayo mag-shout out sa ating mga friends natin sa Facebook, tayo, kasi meron akong parang fast talk and one word challenge edition sa aking program. Before that, I want you to do another freestyle na lang about GV99.1, DJ Klee, and yung mga people na gusto mong i-thank. You want to thank these people by doing rap.
0: Freestyle.
1: Freestyle ulit. Pero, ito yung gusto ko
0: .
1: Alam, program ko to eh.
0: Yes, syempre.
1: Na-joke lang. Diba? Na-joke lang. About GV,
0: yes,
1: DJ Klee, and to those people na gusto mong you want to say thank you, right? Oh. They inspire you, ganyan. Kahit very short lang bago tayo mag fast talk and one word challenge. Thank you.
0: Okay. Now, 1, 2, 3. Salamat po ako na imbitahan sa istasyon nito sa inyong impilan. GB99.1 for me ay number one. Mga DJ ay the best dito sa Angila. Salamat din kay DJ Betty, napansin ako sa gig. Kundi dahil sa kanya, di ko na get ang DJ Klee. Pero napaka-beauty yan ang aking masasabi. DJ Klee Tirada King, pag kami pinagdikit para sa Beauty and the Beast. Peace!
1: Sorry. Grabe naman yung Beauty and the Beast. Okay, maraming salamat.
0: Walang practice, ano lang, freestyle lang.
1: Yes, yan ang freestyle, yung on the spot. Thank you, Sir Mark and Tirada King.
0: Salamat.
1: Yes, and I want to do a quick shout out to my friend Dimple Cabrera. They're listening right now. I miss you too. Sana makapagtambay na tayo ulit. And Nat and your baby. Shout out. Okay, anyway, Tirada King. Very quick, fast talk. Syempre, from the word itself, fast. Let's go. Love or music?
0: Love.
1: Rap battle or concert?
0: Rap.
1: Old school or new school?
0: Old school.
1: Joke? Alam ko, hindi na to. Parang ano na to, no? Very common sense na to. Joke or serious bars?
0: Serious bars.
1: Sigurado ba? Parang hindi naman. Parang gusto mo joke lang. Okay. So, this one. Tirada King ngayon o Tirada King 5 years from now?
0: Tirada King ngayon, nagtatanim pa rin. Tirada King 5 years from now, sana, hopefully, bigay ni God, mamumulpol na ako.
1: Yes.
0: Aani na ako.
1: Exactly, ba? Diba? Sabi nga natin, baby steps, hindi naman agad-agad.
0: Yes.
1: Right? So, some other artists, nabibigyan talaga ng chance, ba? Diba? Na agad mag-boom sila.
0: Hindi naman.
1: Yes, okay.
0: Kasi parang bonus mo na lang yun kapag binigay sa'yo ni God. Yan ang mahalaga, magtrabaho ka, meron kang napapakain sa family mo, nagsasaya ka sa ginagawa mo, mayroon kang music industry, huwag ka lang mag-concentrate doon. Ibibigay sa'yo ni God yan.
1: Exactly.
0: Magantay ka lang.
1: Pag-time mo talaga. Diba? Alright, so one word challenge. When you hear the word Pampanga?
0: Dahar.
1: Baka lang sa sabi mo ba, huwag naman yung lahar, diba? Huwag naman.
0: Pampanga? Aha. Ano? Masasarap na pagkain.
1: Exactly. Yun nga din yung naisip ko eh. Masarap. Okay. Rap.
0: Ha.
1: May pag-anon. Eh. Ano ba yan?
0: Yung ito na, yung kakanta na kami.
1: Hindi. When you say rap, ano yung parang, what comes to your mind?
0: Pastok, syempre.
1: Uh-huh.
0: Yan, yung mga rap. Pastok.
1: So, gusto mo talaga mabilisan. Mm-hmm. Mabilisan. Okay. Next, when you hear the word music.
0: Part sa palife. Everyday kasi sa part ng buhay natin, pagising mo, may music.
1: Hindi pwedeng wala.
0: Parang kompleto sa, hindi kompleto ang buhay mo pag walang music.
1: Exactly. Kahit hindi ka magpiplay, kakanta ka lang, that's already music, yeah. Right? DJ Klee.
0: Pretty.
1: Taskas naman yan, mga kabay. Siguro na lang pretty. Joke lang. Na GV99.1.
0: For me, eh, number one, syempre.
1: Yes, GV99.1, always good vibes. Yeah. Alright, okay, so it's time for us to do the shout out. And if you want, of course, you need to plug your social media accounts. Okay, Tara the King. Sir Mark, maraming salamat. I hope I can also invite you solo here, right, sa aking program. Pahabol daw si Frank Armin Ariana Grande from Air Force One. Hello po. Thank you po sa pag-tune in. Dimples, thank you so much. Shout out sa ating 13 of viewers sa ating Facebook page. Sige, shout out na, mag-shout out na tayo, Tirad King.
0: Yeah, shout out nga pala sa mga nanonood dito. Kay ano, Pampanga Skateboarding, Boss Maui, Alec, Kowalis PH, maraming salamat. Nognog, DGK, Sakit Philippines, maraming salamat. Tsaka mga kasama ko sa ospital, sa trabaho, mga driver na ambulansya, maraming salamat sa inyo. Sa lahat na nakakilala sa akin, sa pamilya ko, kabarkada ko, kaibigan ko, sa mga suporta sa akin, tumutulong sa akin, maraming salamat na po. Lalo na po sa management ng GB99.1, number one. Good
1: Thank
0: vibes. Salamat.
1: Sir Mark, if you want to greet someone.
2: Good afternoon po. Binabati ko po first sa family ko, Esplago family. Vocalist ako, si Kuya Roman of Subtle Duo. Siyempre, Kaki Movement, Toy Beats, Kuya Bray. Tsaka po, yung mga suki ko dyan, abangan nyo kapag uwi ko. Open ko agad yung store.
1: Opo, wait lang ha. Nag-guesting lang sila dito. Alright, and let's do the shoutout sa ating Facebook page. AJ Gabika, pa-shoutout po from Saudi. Wow, thank you po sa pag-tune in sa ating live today. Si Gunam, hello, I gotta ABC. Heto na. Ayun. So, dapat ko talaga mapakinggan ng live talaga yan. Alright. And sabi ni Philip Samson, hi kuya. Hello DJ Clea. Napaka-active reactors ko sa Facebook. Hello po Philip Samson. Flor Singyan. Ayos. Hello. And sabi ni Certain, solid palagi kuya. Yes, thank you very much AJ Bors. Solid, pakape ka na. Diba? Alright, maraming salamat. Wala na ba nakalimutan yung mga socials mo? Baka gusto mong i-plug.
0: Socials ko po, ano pa lang, YouTube pa lang po, tsaka Facebook.
1: Yeah, sure, you can
0: Kung gusto niyo marinig yung mga kanta ko, sa YouTube pa lang siya. Tinatrabaho pa namin yung ibang platform. Sooner sana may labas namin para maraming mas makapakinig.
1: Yes. Subscribe kayo sa YouTube channel. Yes, Sir Mark.
0: Page.
1: Yes, go ahead, Sir Mark.
2: Po, kilala po nila ako, Buyboy TV.
1: Andun
2: po yung mga events namin, yung mga performance ni Kuya Jing nandun. Mm-hmm. Yung mga camping events. Ayan.
1: Okay, so it's compiled. This is a channel nila.
2: Tapos yung sa basking group ko naman, yung kay sa aming group, Subtle Duo, yun,
1: yeah.
2: Subtle Duo.
1: Thank you very much, Sir Mark. Sabi ni Papu Don, shout out mula sa mga sikretong tagahanga. Thank you very much po. Hermes Roy Cunanan, pa-shout out po. Hi po, good afternoon. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating live. Sure ba, wala na nakalimutan? Baka ano, may...
0: Sir Jason, AUF, maraming salamat.
1: Sir Jason, hello po, shout out.
0: Ambulance driver, Sir Lito. Aurelio, Marvin, maraming salamat. I love you all.
1: Yes, I love you
0: asawa
1: all.
0: Ko, na, syempre.
1: Oo naman, grabe, kanina ko po sinasabi.
0: Patay ako dun.
1: Hello po sa asawa ni Tirada King. Siya si Tirada Queen?
0: Queen.
1: Diba? Have you, DJ Klee. Thank you very much, Tirada King. Mga ka-vibes, magka-commercial break muna tayo. Just keep it locked in. Nandito pa rin si DJ Klee up to 3 o'clock in the afternoon. This is your Kika and Clingy DJ here only on our number one Good Vibe Station, GV99.1.
3: It's 2 p.m.
4: This time check is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
6: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your Good Vibes.

37301. Akala ko is makainis ya boses mo, Kikay. Sabi pala niya is makamiss. Sorry DJ. Na-miss daw niyo yung boses ko. Mamimiss niyo talaga yung ganitong boses. Pag once a week lang talaga. Tapos nag-absent pa. Minsan. Anyway, maraming salamat sa lahat ng tumutok sa programa ko from 12 to 3pm. Kanina sa live natin. With Tira the King, thank you once again. Ingat po sa pag-uwi. Sa lahat ng mga tumutok, sa lahat ng nag-share ng live, sa lahat ng nag-comments, maraming salamat po. Si Sir Norberto ha, paki-ayusin yung ano, ayusan yung spelling ha. Hindi kita bibigyan champurado. Anyway, I want to do a quick shoutout sa aking mga friends. Sabi ni, ay anong sabi ni? Nagpapa-shoutout si Kuya Gem Arcanda, ang pinaka-poging jazz daw sa SBC. Lagot, pag may nakikinig na SBC dito. Binabasa ko lang po, nagpapa-shoutout, yun daw, pinaka-poging ano daw, jazz. At saka si Kuya Owen, friend din to ni Ana, ni DJ Raj. Belated happy birthday, of course, to Kuya Owen. Kay Kuya Sir Totti, hello po! To my Sarap Buhay Crew family, shout out din. Ingat po sa lahat ng mga nasa labas. Samantalahin ko na ng very quick, baka may mga nagpapa... Bakit naman inubo si DJ Klee? Hindi nataasan na. Parang kanina pa dito ha. Yung mga technical ano, hindi ko na alam. Galaw-galawin. Yan, maraming salamat daw sabi ni Tira the King. Yes, maraming salamat din. Sana hindi daw matapos-tapos ang aming pagkakaibigan. Walang matatapos dito ha. Walang matatapos. Anyway, mga ka-vibes. Midday sesh every Fridays po. 12 to 3 PM. Bakit inubo si DJ Klee bigla? Again, mga ka-vibes, ingat po tayo pag lalabas tayo. Pag hindi importante, huwag na tayong umalis. Huwag na tayong lumabas. Ha? At kung lalabas man, syempre magdala tayo ng ating mga panangga, payong, raincoat, jacket, and everything. Maging alerto ha, hindi lang sa maling tao. Stay alert, stay informed, and stay prepared. Maulan-ulan, baka dumami kayo ha. Midday sesh every Friday spot 12 to 3 with your Kika and Clingy DJ here only in your number one good vibe station GV99.1. Drive safe, stay safe, and take care mga ka-vibes. I'll be leaving you this song Upuan by Glock 9 here only on your number one good vibe station GV99.1.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Niyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV 99.1, your good vibes!
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Yung nilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
10: It's Melly Francisco!

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic!
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
9: Kavibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuhos sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe.

0: It is now 6 PM.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Friends.

0: and search for GB99.1.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang, ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, Amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ko?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
4: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
1: Nasa ibaba.
2: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
5: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Ka-vibes! Advertise!
12: Huh? Advertise?
11: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
13: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
14: Eh ako niyag yung kahawan nita.
13: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
15: Mas bilis banat kesa kayang apat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
19: Mahiwagan sa buhay. We are Mimi. And you're

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa abat!

0: Your Gut Vibes, GV99.1.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.